ubah. Mekite nyara kaban ngajara lamu mekite ditu wai sama ka batumbuh ki ngansah. Nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka ingansah ibaruga bataan nga anuang ay ukay na bantay gesanilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ay titik di kiri ngau ngajaluang